Mansilla Pochkrivna. Salaran plane me ayo. Vasane ki plane me urke pochkrivna.